lakum lahum fasasa la yjalaw ci saru lan fal batit bala jox gay dar kendul lal temer bu ñom bakke ba jël ci daru man not ci ñaari temer bo ruya waru jinne bu ñew daru ba jël ci mbakke man not ci ñaari jinna doono sakki kala la dam fanane jangala ya ba ja fajar ma jo si takira ya lola di alfun yakle bo alfayna jazarul anfal moy borom uneyni ab soxto tak muk mbake daru te non bu ñew daru su delo waru say non mak nañ bu yagam mako wax wa makro wa makra law la wax wala digi niro wala wala kur non yep mak nañu yalla moy bur serigne musa ne wala digi niro wala wala kur non yep mak nañu yalla moy bur lila la bambali bu gay mbaxan ak bur ya nak mom fadar manan doro yabal alaji se xiyantam wijlen amar ñewé la gont karam la baba yone sidi gawan mu war ci fadlullah rew may zawan al haji yusuf bab modik santam motax mu aj modik santam serigne mamar jaray magam ci sayir tam moko sekhal defal ko khadir kerek lo war wajan wu reeta guddu wutu du soxna mbacke ko ka tedd mam ci no war fa sum magam and ak ñom moy ngeelul ci mbacke manam mo ga mom ñinga dañu tuba bi ak maxan ak mbur ya yep boba ñuy dimbaani bañu ñu yor tuba ba ak maxani mu laaj serigne touba ñu ne ko maani mu mer ni merde buma kenni maani ne leen ko betuma ko takusaani tay ji ci gaaw bi mo xam ni ma gaaw kano dibeek ndel gi legi lepp naaw alhaji cheikh ni ko kilay borom saab moy magi cheikh bamba temna wutu daam ma kerno mi no di rakam yu jess ci mom motax mu yennu ci yow touba balloum dal dina kar ci yep na ñu wey daru blatimi cheikh bamba wey dakaru ciowa waxtu ciowa waxtu la dajé serigne daam ciowa waxtu la dajé serigne daam ñew di ñu daam niko mari sab jam señ bala digel nga ko ma wax lo mu nu ko mayna la ko lolu jawab la munako bul diglu ko dur bur yalla munako yaay sama jawab fa yalla cheikh abdou yaay sama lisanul al jawab fil hal wa fil mal haraba min kitabati shaytan mal yada wal jund wa sultan seigne musa ne wo bay la bamba mujji bin darul manan dal ni ñoker wolu nari bidan kero la nak nar mu tudu shaykhuna wala du da ko ka xamna shaykhana ak nar bu tudu mo du fal day mani ño sant cheikh bamba mu gis mbaxani serigne musa ne kero ak bamuy dem warul fas warul gleem day tank bamu dajje ak ndaw yo waxul ken waxuko bamu ñëlé bamu ñëlé na julli ñaari rakka faron gi gis ga gaay war koy fak ba musulmale lo jog ba ñew fa guuy ga ne mak djublu penku melni garga motax ba wa meril di war nga gis ga goori amel ñewel di war mal guuy ga fek tuba bi waji yam ci daru kangam yeep yeep dal di waru bur yeep ak nasaran ye ñepp reub reubi tuba ba ak ma xaan ni xim di sab sabi
Sarbamadalino Kayangi Mangi Yalangi Yonan Bangi Sereangi Sarbamadalino Kumbahan Yangi Mangi Yalangi Yonan Bangi Sereangi Buriala de Vlasan Sajamo Yala Gabang Kaman Manangu Doyne Yala ku bañ la yalla digla rasul lo digle bañ na lola ñom la wulu kon lu lola nay lola du ya mom xare bi waxal defal nga xamni ma mom xar nu bi mbaxan ko digna da ngay bëgg jiar fetal ya agdum ba nga def ay ngar sa bamba dal ñoko egal daru visite keur ga koor nga dal di waru إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما سنوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من سديد شارب بورسي نجيك تتباب عن مغان نعلن فإن جاكي تنو دار المنان كراك ya mur ya yep dal di sawan tuba ba dal di war ñaan lañ baxaan karte ya delu ndar ci mbotu ba badar pexe yep dal di nil daru sikar tawa wa waxtu la serigne touba jog taxaw di wax nga xamni mur ya la jog kero la ñep wi fanaani jurbel kangam ya na cheikh bamba duñ ko gërmal mbolo ki sax ci soger ñepp ñewon fa mbacke sakar doomi lat jor ya mamoon limal ma sekk julé ak abdoulay xaar mur isa job ak ibra job di len xaar kéro la sey xam bamba di limu nasran kén la pato wu ko ci buru sodan kéro la sey xam bamba di limu nasran kén la pato buru sodan na len ko geuf jigen ni meñayat nga na len ko geuf jigen ni meñayat te man lo ko dar dar ci gwet nga fa ko delo ci fukeray bokam ndax genn gudi dina tax nga am jenn lam ñu ne ko dedet mun no ne la mel man sax bamba la ma ti bay bal amna juroom yaara ak lu top kamana lu ma dara mama ñepp kangami yebay mu jeedal ci jebul ak doomi bur ya nasara yi noppalu dal dina wul beddel ci daaru manan kero ak la war ci fa ci di gawaan kero ak borom sam togg ci di gawaan

Alhamdulillah ya al-akhdum indam jalu gangi jalu dem khadimi Seri Musa atne Ma wakhla besbe seri khibamba gontir daru jamdar Bowe garnar barnar ya yowaru Fuki fana jiro nyanan ti gawu La bamba gontir daru dalli sawo bi bes la soxna muslim bakke magal ba tax ma way ko yalla na ko agal serigne musa ne buñ ko nak mom duma way xibar yi te sulim mbor ya ndam yo war na mbri kero la jeni dox fa darul manan serigne musa ne kero la jeni dox fa darul manan ma jeno joko fasu si di gawan babu ñewé ba romba bakia bari la dal di wolo nari wa ganari ahmadou fall ak shaykhuna ñu dab ko kala ka togg ci gëlem gu muur ko ahmadou fall ak shaykhuna ñu dab ko kala ka togg ci gëlem gu muur ko serigne musa ne ta takusani souf la romba sa bay fek na deuk bepp as tey sa way fa mu ndam jak jalo walo sa bay dal ni yok mom ni koy yadi sa way serigne musa ne fek fa ken kudul man ci deuk ba du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xere ba cheikh sa bay ni yok mom dal di joy de bes bes bu na ko fasi bir leg ma dal di delu si mu romba kanka delu la mor ma mor sar takke serigne mako mali ñogo siar bam sa fante ak ñom le wi jëm bay ci photo yi bay ci yalla wa ci yate fa la julé timis gudib giber ja ndawal borom gawani chef ak reja moy ñogu ñay moy ñogu ñay ni ko borom gawani nela nga dem jur ber nya ngay fanani kedo global ba di ko del singabu fa la julé ge mourid yena bo kero ma samba ko ro djub sengem na joyna ba far jebul xol ba soyna motax la am fa ngabu xew fa ngabu bañ fa teraga la kile raw sabu mota basa bambe ñewé fa ñaaré mu señ fay mu señ ci fay daaru yobal fa ay doom mota basa bambe ñewé fa ñaaré mu señ ci fay daaru yobal fa ay doom kéro la dal lu wolu qadim baba ak sa xam sa tok serigne masamba serigne masamba ko ro may len kriya motax ba altabaan fan nak diriya Serigne Masamba ko ro may len keur ya motax bal ta ban fa and ak deur ya saxar ga ne taxaw di sa bal bamba subhanallahi fil bari wal bari ma ajral jawari

0: Nde alha jimma marmo teki sey ma samba ture joga andak mom ba ñew ni ak sax bambat na ko do morom kero glana len sen borom gërem na len yot nen gërem na len man tam ma sant len ba ma gisee ñom la wara jëm juru bel sey ma samba yu wart ba yey gërbal nako koma ala dalal di delu se bamba dal koy digal mu delu mangena ko delu te ngeen mu ngi lema dal ci mbake mangena ko denkat na la soxna mbake alhamdulillah lazi yarduni ila maadi wa yazunu badani motax mo cheikh ahmadullah min toure motax ba cheikh ahmadullah min toure yor soxna su mbake lek biire motax bu soxna su mbake magal mbake toure ak touba di waaj ak gurbil yalla na yag wote guddik magal nu diko wuy abadan banagal motax ba wandulo toure ak rew mepp tax yaangi wer alta yaangi fep kala la cheikh mamba fanan ci tax injarim kangam ya ak tubab ya yep diga yem seri musa adna kero la cheikh mamba fanan ci tax injarim kangam ya ak tubab ya yep diga yem ñu fa ko tejj ci birum societe mbaxan di wax ne bu ko kenn seti negudi kero ak lamu wax ci cheikh bamba saña fu ko netti gaay yi bamba cheikh bamba na ko bacilul manam maro su ëllëgé ko mom mero daanon maro munon ko ma yow du nu maro ci dunya cheikh bamba de mo ñu ko muñ ngir fen ya kero ak la non ba awa khana ma khan gudi kero ak la del ci darul manan fofu la cheikh bamba fanane julli ba ca fajar leer badar ya jolli gudi kero ak tuba ba nak ma khan rocci ku ñew visite darul manan ba gor ñu du rocci ro ak wa daru ci xéti ngana yeñ yoron fa fa waru fekk fa ma am cern mu won leen lepp gi suñu dar daru ket lu do legalu ma ngi def ay téré ñu dal leen dalu seeni wax di mère mu war ci fadlullah rew may zawan alhaji yusuf bab modik santam motax mu aj modik santam serigne mamar jaray magam ci sayir tam moko sekhal defaral ko khadim kero lo war wajan wu reeta gudd wu tuddu soxna mbacke koka tedd mam ci yarno war fasum magam andak ñom moy ngeelamul cheikh mbacke manam moga mom ñinga dañu touba bi ak maxan ak mbur ya yep fofa ñuy dimbané bañu ñu yor touba ba ak maxani mu laaj serigne touba ñu na ko mani mo merni merde buma kenn mani neleen ko betuma ko takusani tay ji ci gaaw bi mo xamni ma gaaw kano dibek ndel gi legi lepp naw al hadji cheikh ni ko kilay borom saab moy magi cheikh bamba tam na wutu dam ma kerno mi no di rakam yu jess ci mom motax mu yennu ci yow tuba balum dal ni kar ci yip na ñu wey daru balati mi cheikh bamba wey dakaru ciwawa waxtu ciwawa waxtu la dajé serigne ndam tawawa waxtu la dajé ak serigne ndam ñew di ñu ndam ni ko mari sa jam señ bala digal na ko ma wax lo mu ko mayna la ko lolu jawab lo mu ko bul diglu ku dur bur yalla mu na ko yaay sama jawab fa yalla cheikh abdou yaay sama lisanul ali jawab fil hali wa fil mali هرب من كتاب الشيطان وما لينا والجند والسلطان سي مساتنا ووبي لبام مجيب من دار المنان دالني نيوكر ولو ناري بيدان كروك لان لنار مطول سيخنا كروك لان لنار مطول سيخنا ولا نداك وكا خبنا سيخنا اغنار مطول مول فال ديماني ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani seri musa ne kérok bamuy dem warul fas warul gleem day tank bamu dajé ndaw yo waxul ken waxuko bamu ñëlé bamu ñëlé na juli ñaari raka faron di gis ga gaay war koy fak ba musulmale lo jog ba ñew fa guuy ga ne mak jublu penku melni garga motax ba wa meril di war nga gis ga goori amel ñewel di war mal guuy ga fek tuba bi waaji yam ci daru kangam yeep yeep dal di waru bur yeep ak nasaran ye ñepp reub reubi tuba ba ak ma khan ni qim li sab sabi Cheikh Bamba dal ñukay yaangi maangi yalla ngi yonen baangi sere yaangi Cheikh Bamba dal ñuko mbaxaan yaangi maangi yalla ngi yonen baangi sere yaangi bur yalla def la sen ci jaamu yalla nga bañ ko man nangu doy ne yilla ku bañ la yalla deg la rasul lo diglé bañna lola ñom la wulu kon lu lola nay lola du ya mom xare bi waxal defal nga xamni ma mom xar nu bi mbaxan ni ko digna da ngay bëgg jiar fetal ya ak doom ba nga def ay ngar sa mama dal ñoko egal daru visite keur ga koor nga dal di waru innal ladhina kafaru وامتنعوا من توبة رعوا جزاء ما سنوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من سديد شارب بورسي نجيك تتبع بعد ما خان نين فين جاكي تنو دار المنان كراك la bour ye yep dal di sawan tuba ba dal di war ñaan lañ ba xaan karte ya delu ngar ci mbotu wa badar pexe yep dal di nil daru sikar tala wa waxtu la serigne touba jog taxaw di wax nga xamni bour yalla jog keroon la ñep wi fana di jurbel kangam yana cheikh bamba duñ ko geurbal mbolo ki sax ci soger ñepp ñewon fa mbacke sakar doomi lat jor ya mamon limal ma sek julé ak abdoulay xaar mour isa job ak ibra job di len xaar kéro la cheikh bamba di li muy nasran kéro la pato wu ko ci bourri sodan kéro la cheikh bamba di li muy nasran kéro la pato ci bourri sodan na len ko geuf jigen ni meñayat nga na len ko geuf jigen ni meñayat te man lo ko dar ci gwet nga fab ko delo ci fukeray bokam ndax genn gudi dina tax nga am jenn lam ñu ne ko dedet mu ne non la mel man sax bamba la ma ti bay bal amna juroom yaara tak lu top kamana lu ma dara mama ñepp kangam yeppay mu jeedal ci jebul ak doomi bur ya nasara yi noppalu dal dina wul beddal ci daru manan kero lo war ci fa ci di gawan kero borom sam togg ci di gawan ñu dal ya nga dal ci daru manan bañu ñëwé la dal jaar ci jaaké ja ñu le fa tagusan jaar la makhraja bam salmale la walu mbokki mbakke
1: wax len fa lol ñepp mënuñu ko fekke ne ko kusi ki zakat dal al ko gaaw kero logonte daru fulku
0: ko wadi wi nga dem kala serigne dam moma ko don xibar ma way ko ngir dam mbade nga laaj serigne ma ñay fetu mo yor buntu ba kero mo kay watu amna ci lu ma don xibar fatuba kero atam karer ba begna boba alhamdulillah ala khodomi ndem delu gangi delu dem khadimi alhamdulillah ala khodomi ndem delu gangi delu dem khadimi serigne moussa ne ma wax la bes ba serigne bamba gontir daru jëm nar bawey gannar barnar yeyo waru fukki fana juroom ñeneen ci gaaw la bamba gonté daru dalli sawo bi bes la soxna muslim bakke magal ba tax ma way ko yalla na ko agal serigne moussa ne bu ko nak mom duma way xibar yi te sulim mbor ya ndam yo war na mbeur yi
1: kero la jene dox fa darul manan serigne moussa ne
0: kero la jene dox fa darul manan ma jeno joko fa soci di gawan ba mu ñewé ba romba bakke bari la dal di wolo nari wa ganari ahmadou fall ak shaykhuna ñu dab ko kala ko togg ci gëlem gu mur ko ahmadou fall ak shaykhuna ñu dab ko kala ko togg ci gëlem gu mur ko serigne moussa ne ca takusani souf la romba sa bay fek na dekk bepp as tey sa way fa mu ndam jak jalo walo sa bay dal di nuyok mom ni koy yaa di sa way serigne moussa ne fek fa kenn ku dul man ci dekk ba du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xere ba cheikh ba sa bay nuyok mom dal di joy de bes bes bu na ko fas bir leg ma dal di delu ci
1: mu romba kanka delu la mor ma mor sar takke serigne mo kumbali ñogo siar bam sa fanta ñom le wi jëm bay ci foto yi bay ci yalla wa ci yate fa la julé timis gudik giber ja ndawal borom gawa ni sefa greja moy ñog ñay moy ñog ñay ni ko borom gawa ni neela nga dem jur ber ñangaay fanani kenak la wala di ko dal ci ngabu fa la julé je mourid ye na bo kero ma samba ko ro juuf se ngem na joy na ba far jebul xol ba soy na motax la am fa ngabu xew fa ngabu bañ fa terra gak la kile raw sabu mota ba sa bam bi ñewé fa ñaaré mu señ fay mu señ ci fay daaru yebal fa ay doom mota ba sa bam bi ñewé fa ñaaré mu señ ci fay daaru yebal fa ay doom kéro la dal lu wolu qadim baba ak sa xam sa tok serigne ma samba
0: serigne ma samba ko ro may len kriya motax ba altabaak fan ak diriya Serigne Masamba kuro may len keur ya motax bal ta bang ba and ak deur ya Saxar gane taxaw di sa bal bamba Subhanallahi fil bari wal bari ma ajral jawari

Saadi yan faaw mel da ko misal ci xam xam bo xamni dang koy jangale ngir yalla nit xame ci digam ak boromam ba mana jaamu yalla muy li nga xamni motax yalla indi ko ci kaw suuf xam ngeen doom adam yalla dalen sak ngir ñu diko jaamu ci kaw suuf kula tete nak ci nga gëna jégué sa borom gënu ko jégué ci gën ko xam gën ko jaamu ko ke defal na lo mu loko mën ta fay kon señ bi dafa wone jëf yi la ci ëpp solo kon moy jëf yu mel nonu jo xamni dalay jéggi mom ñariñ yi dem ci keneen jëren doom adam la ca top ci xéet jëf yi moy wama yusaf bil qalba wa huwa ma udim minhu wa in kullila moy la ca top ci xéet jëf yi jaamu yalla moy luy défar sa xol la ca top moy wa kullu ma ala nufusi saqla moy lu diis ci sa bakkat metti da ko misal ci ko xamni dafa nay joxe mo gën ci mom geneen jaamu yalla gumay man gum mëna défal ki nga xamne dafa fuqule bëgg lek koku koor mo gën ci mom xéet jaamu yalla ci la sepp ki nga xamne dafa bëgg siiw bëgg ñepp xam ko lum gëna neub lum gëna not bakkanam ci kenn bañ ko deg lolu moy jaamu yalla gi gëna reey non la ko señ bi topé kon loolu ci ñaganam señ bi la bok ci walu jaamu yalla señ bi dem wax na lu ne jaam bu ne warna am wirde moy wirdu seigne touba da ko tekki shay'un murattabun min al-ibada moy ak jaamu yalla mo xam julli yoy def la wala tuddi yalla yoy def wala nafila yoy def wala jangale xam xam moy jangale lu meuna don rek ak jaamu yalla go xam dang ko saxal ngir yalla lolou seigne wax ne munta ñak wakhba li nafsika ala tamadi dhakhiratal wirdi min al-awradi walaw qalilan way lolou seigne bi da jangale ne li ngay def ci lu bax te diko saxal nang ci samonté ñaar moy wahris ala ikhlasi wal ikhfai na nga fexé bam sel té nang koy neub bu ko kenn xam ci li nga def lolit di ñagale mu am solo ndax dara wax né fa jullu ma bana lahum minhu fala yaksur naf'uhu li nit ñi xam ci li ngay def ci lu bax ñariñ la du bari fa yalla bo bëggé li ngay def yalla nangu ko té ñariñ li bari fexel ba bu ci nit ñi xam dara lolen ko mëna neub nang ko neub non la ko señ bi topé domaine bu ne rek amna luñ ci jàngalé ci misal ki bëgg soobu yoonu yalla señ bi jàngalé na ci lu am solo lo xamni gis na ni kenn ko do war na ko bayyi xel moy dafa wax ni bala ngay dem di soobu di sonn ci tuddu yalla yu bari ak nafira yu bari la nga wara jëkke yow murid bi moy jàng ba xam xam xamu tawhid awwalu wajibin 'ala al-murid tahsilu zadi min at-tawhid qabla istighalihi bil infiradi bidh-dhikri wahdahu wa bijihad bala ngay wet di jaamu yalla ay jaamu yalla yu bari jikke la am xam xamu tawhid da ca tek ne izulumatu bid'atu i'tiqadi takufu anwar ittiba' al-hadi soy jaamu yalla man ngay jek yegi am yu lay feñu ngay gën da ka def mbir yoyé nak su fekkuton nga am pass pass man nga dem ba ñakki teggin sa borom subhanahu wa ta'ala xéti bid'a dugg ci sa pass pass té bo sétan da la fukk ndax yalla da la wacci té bu da yalla wacci sétan fukk la mo tax señu wax ni ba nga dugg ci soobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam xam pass pass dara tax biiru ngay dox ci yoonu yalla di nga samonté ak haqq sun borom tawalla ta'ala ak shari'am jini señ bi tek ni bo jëkke walu pass pass ba nopi wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bi furud al-ayn ka tuhri wa siyami wa salati wa hajj baytillahi wa zakat so ami xam xam tawhid bana bul soobagul na nga jangi ba xam jaamu yalla yi niñ koy defé moy nan lañuy julé nan lañuy woré nan lañuy labé yoy yep nang ko xam ak nan lañ nafi asaka ak ajmaka doga nak wa ba'dahu yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul so noppé nak doga soobu nak wutib serigne bi da wax na moy na nek mukammil ku mat ba mana matalé ku jaar ci yoon yi defaru ba mana defaré yaqfur rasul tegu ci sunna sunnati bi alayhi salatu wasalam tek tankam ci xeyntu ngirum yunus bi alayhi salatu wasalam nami and ak yow señ bi wax nako mo yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al ad nalay womat ci kaw lu tegu ci xam xam ak jaamu yalla lu deppok li yalla bëgg ba bari dila yatt ci nga genn ci sa aaday bop sa bakkan yim bëgg dina yobbu ci jikko yunus bi alayhi salatu wasalam ak li neex yalla da ci da tegit ne lolu moy sunna sunnati bi alayhi salatu wasalam lolu lañ mëna déggé ci lim wax né man talabal wusul lil jalil falyatasim bi sunnati ar-rasul bi an yulazima muti'an la yamin moy wut ab serigne

ci mom señ bu mel ne señ bi wax non lolou moy sunu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ni kuko amul ba pare berru rek di def say jaamu yalla koku mi ngi xoos ci leggi alkane te dara du ko am dara du soté ci mom fa kullu man qabla wusulihi i'tazam wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yahudu fi bahri ar-radha wala yajiu minhu shay'un abada li'annahu yaquduhu shaytan shaytan mo lay wamat lune man nalako won diray misal imamul junaydi dañuy wax ne dafa am talibem bo xamni dara ñew ci mom mu koy terbiya ben bis waji xey tok ñewatul mu yonne fa laaj luko wax mu ne ko man kat lama don sakku ci amna ko motax jeeratul malay top ak di wut dara mu ne ko lo am mu ne ko man sayu manafila luma jullege ba nopi rek ay malaika ay ñew fi yobuma andam nga yobuma aras ma fanan fa ba fajar ma dogo del ci imamul junaydi wax ko ne ko buñ la yobote ba nga nek aras na nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waji jek jek am ay mbinde fi ñew yobbu ko ci beureub bu leer bo xamni mom gina musta gis aras xamul nu aras mel bu deme ci beureub bu leer nañu de yakata fofu moy aras bimu waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jek jek neena leer gep fay ay pes diko joge fer ñu diko pes diko door nega seen bi nga xamne mo nek ci ginaaw kërëm fa nako ay jinna da yobbu diko won leer yo xamne musu gis mu yakane fofu mo yaras li mu wax moy ki nga xamne topul ci ginaaw kenn amutu serigne jek jek soobu yoonu bopam koku li seigne wax ne day mi ngi xoot ci leggi alkane yu mel non rek mo lay tek motax seigne touba da wax ne tasawuf ak yoonu yalla am manning la فمن بمهمه تصوف النزل بغير تشييع مرب قد كمل فإنه يخوض في لج الردى ولا يجيء منه شيء أبدا سنجو واي تام دانا واخني يو مريد بي بوي روي سي بوروم خام خامي كاغي روي سنج بي واخنا نكو موي ولا تكن مقتديا من العلماء إلا بعامل بما قد علم نغا سيت بوروم خام خام بو خامني داي جيفه لام خام غاي روي سي موم bul deg ken rek ci radio bi ni nga tamliko roy ak diglu waxam te xamokum don kon lolu moy gattal li señ bi jangale ci yoonu suubu yoonu yalla yoonu leer lan teureul bude masalan ci misal walu faglu lew liggey lolu señ bi jangale na ci walu economie lolu duguna ci njangum jangale bi señ bi la ci jek moy señ bi dafa digle ñu fonku liggey wa amal li dunya bima takun tamkusu fiha ayyuha al-fatin nanga sax ci faglu lew liggey ba melne do fi juk yemul ci lolou dara wax sax ne ñi nga xamne dañu wax ne dañuy wakirlu ci yalla ba nangu ñu liggey ñoñu seeni xel ñoo neexul fatarku kasbin lidda'a tawakkuli ma'altifatin fi'lu ghumrin yanjali moy yow nangu wo liggey ba pare itam seyit yepp moy di xaar ak di xalaat li ci loxi nit ni neena koku ku xel ko onto xel xelam rek mokoy def lolou kon jangale na kon ñu fonku liggey ñeek waye itam ci bir liggey bi dafa am luum ci jangale moy la ngay fagu na nek lu lew iltamisul halala kull sa'a bi aklihi yabdul huda wat ta moy liggey fagu na nek lu lew sam jeun ak sam nyaay ak sa fagu yep ak sa liggey bepp na tegu ci niko sharia beugé moy tax mu lew ndax néna dañ wax né bi aklihi yabdul huda wa ta su féké né yaangi lek lo xamné lewut lo jëf yalla duko nong mëno jub itam lo ñaanit yalla duko nong la yanfa'ul ilmu wala al ibada bil akli al haram inda sar sax mu xam lu bari bari bari sax jaamu yalla lu bari bari bo dé lek lu haram wala li ngay jëfëndiko lewut yalla du ci soxla dara du ci nong dara té dara du ci baax motax señ bi da taxaw ci li ngay fagu ci walu liggey na nek lu lew boko fago bam lew la itam bul ci xababal ci jefandiku bi lolou señ bi da wax ne waytahidu inniltumuhu fi iqtisar an shiba'in fa innahu ra'su iqtirab ishiba'u ash-shakhsi min al-halal mabda'u kulli sharri fi al-ahwal lek ba reg ci lu lew lolu manes nako degge ci anam yu bari manes nako degge ci jefandiku ci xewali waye manes nako degge ci bagage yi ngay indi sa keur ak keur yi ngay tabax ak yu demel lolu lo ci eppal rek
wessu nga limite ba ci señ bo wax te bo neena lolu moy bop woru fofu la ay yep ak sit yep fofu la tambale kon walu liggey señ bi amna yoon wër wumnu ci jangal wumnu ci tek moy nañ nango liggey waye liñu fagu na lew moy niñ koy fago na deppok niko sharia beugé te itam lañ cey jëfëndiko buñ ci xawabal nañ koy delawat sun kem katan ci yoonu yalla ak niko ak li yalla bëgg ci misal itam ni ngay dundé ak société bi ni ngay dundé ak nit ñi señ bi lén lu ci né amna lu ci jàngalé sa digënté ak say wayjur wax na né wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayaka anhu li rabbika fayazdadu ulak moy say wayjur na nga lén topto di dundal sa digënté ak ñom di lén jokk te di lén yërem te luñ la digal nang ko def luñ la téré nang ko moytu ngir yalla soko défé né di nga yok fayz da daulak société bi tam bo sétlo ñaara ci né wala ñett moy ñi la mag ak ñi nga mag ak ñi nga xamné ya ak ñoma tolo ñi la mag señ bi dafa wax né wahaytu ma sahabta shakhsan akbara minka fala tazallahu muqira wakhdimhu fi jami'i ma yahtaju ilayhi tuqda lak ba'da al-haj moy ki la mag so ande ak mom wala nga nek ak mom nang ko jox cieur wek ko te nang ko nangay sax ci diko liggeel lim beug lepp lum la sante te nga man ko nang ko def ngir yalla mom ki la mag ki la fete ndaw dafa ne farham saghiran la takun mudakhira anhu layadan min nasihatin tara fiha lahu rusdam ki nga fete mag koki nang ko yeureum ba melne ndeyam ak bayam ci mom bul tayam lo gis mu amal ko njariñ nang ko ko digal nang ko ko denk te yalla tax muy dem rek ci misal amna yenen tariixa yuñ fi nekkal ñoñu señ bi jangal na nan lañu jëfëlante ak ñom wax na ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil 'arsh haythu ma jala tariixa yeb dañuy wote jëme ci yalla bil istiqama ci njubit ci lañ ne kon fala tashar ahad minhum wala tunkir alayhim abad bul re ben tariha bul dingat ben tariha jappal ci li nga ne man nga am fulay japp na nak yow ya gën li ñepp tariha gën li ñepp serigne te lool moy liñ japp buñ ko japp doon dañuy nekk feneen waye lool nak jottu dara wormal ak worma ji ñi jox yeren nit yalla yi señ djuba da ci da wax lu bari di wax ne mu'adhdiman li hurumatil arifin qabil a'daril baraya kullahin moy na ngay wormal ormay nit yalla yeb bul yam ci lolou sax señ bi da wax ne wazur khiyar al ulama wa salihin wakhdimhum lillahi jalla kullahin watlub du'aahum wa minhum abad kun da tabarrukin fatasdad al huda moy na nga len di siyaré ji ñom nit yalla yi fo le ak fuñ mëna bok ak borom xam xam yeb ñu tay moy borom xam yi jëfé lañ xam ak nit yalla yi na nga len di siyaré ji te bul yam ci lolou de len liggeyal sa kem katam lolou meuna defal ci lu bax nga def ko bul yam ci lolou del sakku ci ñom ñaan bul yam ci lolou lo meuna bakkelo ci ñom nang ko def lolou jangalem señ bi la ci sun digg ak yenen señ ci ak yenen tariixa yi señ bi yemu ci lolou yonente yalla yi ak nit ak awliya yepp dara wax ne na nga fexé ba bëgg len ci sa xol walazimu hubba jami'il anbiya wal awliya wa man yuti'u rabbiya señ bi yemu ci lolou julit ñi nga xamne ñom nga sekkal nga xam duñu ay yoruñu tariixa wala duñu ay nit yalla yu mag julit ñoñu señ bi dara wax ne la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub moy bul doyalal ben julit bul gëdd ben julit bul ngañi ben julit bul tital ben julit su la yalla natto ba nga def lenn ci yi mo wax nang ko gaaw tub te moytu lol señ bi da yemul ci lool da wax na nga fexé ba ñi gëm yalla ñepp nga bëgg leen ci saxol hibba jami'al mu'minina nawiyan khayran lahum na nga leen yene aw yiw itam yemul ci lool da wax ne fakhdimuhum turran li wajhi llahi julit bo meena defal dara ngir yalla nang ko ko defal ngir yalla moy li ñu khidma wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan war rahma moy nun murid sun yitte mo wara doon kuñ meena jariñ la ngir yalla jariñ lo xam duñ ci sentu ak bay duñ ci sentu ak cyant duñ ci sentu kenn xam ko kani jarñu duñ xol julit la wala yéfer la wala ku mëna doon ndax señ bi yëmul fofu da wax ne nit ñi nga xamne sax duñ ay julit nit ñi rek wa kun ma'an nasi jami' bil khuluqil hasani yuhibbukal badi'a
nit ñepp na nga marché di jëflante ak ñom jëflante bu tagu ci jikko ju rafet bul yam ci lolu wa kun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka li nga bëgg nit ñi def la ni na nga ni def julit nit ñepp seen bi yëmu ci lolu ben nit bu mëna doon ak lu mëna gëm ci kaw suuf seen bi dafa wane lepp lu mu sakku ci yow na nga fexé ba defal koko nam ko sakko wala yarum minka layadan arimu illa fa'altahu bidaka tukramu seigne bi dara xitam ne yow na nga fexé ba ay teggine yow nang ko am waye bul set nit ñi am nañ ko wala amuñu ko yow yow fexé ba am ko rek bal ya'tabir min nafsika al-adaba wala tutaliban bihi al-asaw bul fex bul bëgg kenn jox la cër fexal bay joxe cër yow rek bul la nit ñi joxe cër baxna buñ la ko joxuti nga xamne loolu la yalla dogal wala takun multamisan lil-asarat bul gëstu sikki kenn bul jëm xam ben sikki kenn wal tarhamul khalq li wajhi llahi min def yep nang len yeuram ngir yalla lolou moy njangal bi seigne bi ci suñu digënté ak société bi nga xamné ci lañ né lolou it amul sikké ki nga xamné moy jëmmal njangalam seigne bi ci jikko yu rafet yi ma wax ak doxalin wu rafet wi jëflanté bu rafet bi mu jëflanté nit ñi nit ñepp koy ma ci sop ndax yalla dina ko bëgg nit ñi dañ ko bëgg waye fofu seigne bi amna menen njangalé mu ñu fi wax moy na nga moytu nak waru bu la nit ñi tégué nit ku baax tamali dila ñaanlo dila fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi dila bëgg ngir jëm seigne djuba neena na nga moytu fofu benn mbir moy waru dara wax ne summa salamatu min al-ghururi min as'ab al-ashya'i fi ad-duhur li'annahu yakunu bil-'ilmi kama yakunu bil-jahli muccu ci waru moy li gëna jafé ci kaw suuf bo ci bëggee muccu nak seigne bi dala tégal yoon wu leer dafa wax ne faman yada yaqinahu limal wara yadhunnuhu fihi fa ghumrun dhukara li nga xam ci sa bop bo wété sa bop ci ay sik bul ko jëndé mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xamni xamuñ ci yow dara wala yaghruka maqalatuhum fika bila ilmin wa tabjiluhum wala yaghruka madal azmani maji'uhum lak min al buldani li talab al ilmi wal tabarruki wal ziyarati li khawf al mahlak li annahum lam ya'rifu ma batuna fika min al aybi wa ma wala ma alana moy li la nit ñi waxal ci lu bax cër biñ lay jox dik gi ñi dik fi yow di barkelu fi yow ak di la siarsi lolu bum la war mukk ndax nit ñi xamu ñu sa bir motax li leen yalla wan sutura sim def ci sa kaw rek mom lañu gis mom lañu jëflante yawet sutura sosit dafa wax na yow na nga ci rus sa borom wastahi min nadari rabbikal karim fa adamul hayai shimatul laim kon loolu lu am solo la mel na ne waxtu yi noongi xababal manama ñew rek ci ñetti poñ yu am solo ba ci jëk moy ki nekk ci biir société faaw mu am xarit seigne touba wax na melaw jàngale na xarit nan la wara doxale ak xaritam wax na ne xarit moy li gëna neew ci kaw suuf yu bari japp ne lu yomb la ku juk nga ne sama xarita waye moy li gëna jafé ci kaw suuf wal akhu haqqan wal khalil sidqan andaru min kulli qalilin haqqa dal joxe nak li tax li ñi xamé ne ki sa xarit la moy inna akhaka al haqqa man yas'a ma'ak sa xarit deug deug moy ko xamni lo nek da cey nek ak yow do dem ba mbir mi jafé rek mu genn taxaw fele dedet lo nek mu nek ta yow wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak moy ko xamni bu lor taxawé day bëgg gaddu lor ja yow nga nek ci jamm ak sutura ak xewal mo xarit non lay mel day bëgg lor bopam ngeen jariñ la waman idha raybu zaman sadda'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak moy ko xamni so de ba adna tasare la sa lepp jaxaso sa lepp tasaro yitte mo don dajale wat la ba nga don ka nga donon daja tagit na ne waman yukhfi fa qultu waman yukhfi al khana li yarfa'ak moy ko xamni itam lim xam ci yow ci sik ak jikko yu ñaaw da koy neub diko mur waxtu wu ne ngir bëgg la gëna yëkëti ci kaw ci kanam nit ñi kon non la non la seen bi jangal ci nit ñi doxale ak xarit bu de jigeen yi itam masalan seen bi fatte wu len soxna yi seen bi amna lu mu jangalé ci jigeeni murid jigeeni julit nan la wara mel digal nako waxtu wu de dafa wara nek ab muñ kat dafa wara amit ragal yalla
ci lu fess ak ci lu neub dafa wara sax ci itam di delu ci borom waxtu ne lu ñew mu delo ko ci borom dafa war itam di and ak ñu bax dafa wara di neub bopam señ bi dara wax ne wala tazali tasturinal badala wala tukhalitir rijal zamanan jigeeni murid bul dañ mukk di sutural sa jëm ak di sol cholum l'islam bul jaxaso ay goor itam rawati ne dem jigen gi nga xamne dafa nek ci ab sey ko gi señ bi fatte wuko buñu sétlo dañu gën ne señ bi liko gëna yittel ci jigen gi nga xamne mo nek ci ab sey moy dakoy digal na nga top sa borom kër ndax dara wax ne wala tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika bul japp ne man nga top yalla te topo sa borom kër lol mën ta ne wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati azwaj jigen ni sen jihad deug deug mi ngi ci top sen borom kër wa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma idha lam yarda anha abadan falaysa yarda Allahu anha sarmadan muy dem rek kon señ bi fatte wul jigen ni itam ak societe jigen ni ak fagn ne amna lum jangale ci senu dundin ak ñi nga xamne ño nek ci ay kër lum jangale ci sen digënde ak senu njabot ak sen borom kër masalan amna ci jangale señ bi lo xamne duñ mëna wax ne lum bind la waye lum jëf lañu gis lolu mana ci jël misal dekk yi mu doon sanc lolu durum bind waye nam ko doon sancé am jangale mu reuy ma nga ca fami jëk tambalé moy tour wami tanal dekk ba day doon tour wo xam day amul lalé ak sun borom tabaraka taala darus salam darul mannan da touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir al buqa al mubaraka muy dem rek dekk yi mu sanc yépp day gis ne tour wi wam koy tanal day doon turu amuk laale ak sun borom tabaraka taala du yam ci lolu dekk bu mu massa sanc bo gisee jakka la fay ñeug def cheikh abdul qodous makke da naka wax te du ci yam jakka je moy nek dig dekk ba xam ngeen ne dekk tuba bi ñom monument yi ak place yi nga xamne yoyu moy doon seen dig dekk way suñu tuba jakka ji moy doon dig dekk ba yemu ci lolu suñu tuba dekk yi mu sanc yépp da ngay gis ne day am bërepp bu ñu jàngé alcorane ak bu ñu jàngé xam xam ak bo xamni do ngay terbiyé ño fay ne di xitma ak fo xamni dañ fay darali gan ba ci kër gi itam non la ko doon sédalé day am bërepp bu goor ñéne ak fu jigen ñéne ak fu do ngay terbiyé ne ak fu mi dajé ak mbokki talibé kon aw dekk inam aw doxalinam ci sanciu dekk loolu jàngalé mu reuy mi ngi ci budé bis yi ñuy def itam muy ay xew yoy itam jangale na ci bayiwuko ndax ci gamo ak nim ko don defé man nañ ci jangé ni ñi doxali suñu bisi xaw yi yépp dara wax ni ta'limuhu bis sunnati yaquduna lil jannati moy nañ ko defé mom xew bi nañ ko tek lepp ci kaw sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom nak da ko jëmmal nam ko don defé moy gamu bu massa jot lam ci def moy jangal alquran ak tuddu yalla ak julu ci yoonte muhammad sallallahu alaihi wasallam ak jang ci len ci ay khasidam melni muqaddamat ak jesbu ak mawahibu ak mawlidul barzan ji bobu ak yunu deme ak def ay berne yu bari diko jox mbokk telebe ya fa dajé loli mas na ko jangé ci xew yi nga xamné mom la mourid yi xew loli ci gattal rek moy li nga xamné ci la doon jema jaar ci luy firndel jox len ab xar kanam ci liñu tudde jangalem suñu tuba mi nga xamné kenn ko day wax ci nonu war nañ ca delu muy lo xamné itam fima jexale moy galankor bi gëna reuy ci sun digënté jëmmal ko ak jëfëndiko ko moy lenn rek la japp moy reer ak ñak ko xam kon suñu ko bëggé suñu bëggé délaat ci ñak na ma faaw ñu def yitté ci xamaat bëggu sëriñ bi té lepp sëriñ bi bind na ko itam loolu kenn ku ne murid bu ne fo mëna ne man nga fexé ba gëssu la la soxal ci ñangalam sëriñ bi nga jëm ko xam bu ko dee mbolo mourid bu ñak itam amna ñu leen jité ñaleen jité itam seen jité mo doon wara doon jangale jangale señ bobé ak yé ci nit ñi ñu xamné itam jangale mi mo wax ni amna ay nit yu señ bi yaraloon bopam yu ci jaaroon ba gis ñariñ la ndax mom rek moy galu muccu mom rek mo nu mëna moy muccu gi mi ngi ci jangale momé ñu delo ci lolé mëna ci tuddu borom bis bi tay ki ñëk di magal gi mu cheikh mohammed mustafa ak kiñ ko tuddé tay cheikh ibrahim fadil
ak mag ñu bare bare señ bi jaaral lu leen te ñu jaar ca gis ndariñul jaar ci yoon wowe nga xamne mom la señ bi doon wote lool nak dina wax ne lum la jégué jégué mom señ tuba lum la jégué jégué su fekke ne jémo jëfëndiko limi diglé ak limi téré ni jàngalé mi boko jëmuta jëfëndiko boko jëmuta jëmmal ci sa dundu do jariñu mukk law kilta alfay rit li khamrin lam takun litasira naswanan idha lam tashrab bo dajon jouni litari sangara tek ko sawet bo ci musu do mandi sim sin di way dam non la boko jemuta jemmal ci sa dundu njangalem mi lum yag yag itam choona rek ngay am waye do jarignu ci mom motax señ mbay jaxate da wax ne bul jey sa bop bu ko nax xamal ni kat defu la jox ludul li ngay jefaka wax ak deug rek am xorom bul beuga saxle lo jiwul ngir beuga saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak ñekte jëndi ay ngeerum kuy moyte beug aljana lolé mu beug jombuna lo xamni nak jombuna ab dofo koy beug ndaxam doxote beuga raw ku ne jefote beuga am lu ne sonnote beuga gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fu ne wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li leedi dogalam te kenn du dindi ab dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari beurep yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ma ngi jéglu bax ci guddal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم.

dara dara mom lu ko tiyé bo defé ni moko mom digalé djibagul lu mu tiyé bo defé ni moko mom digalé djibagul al murid sadiq qal mayt bayn al khalis murid bi deug deug day melni niou bi ne ci loxoy dikoy sang niou bi ni koy sang ndax dañ ni ni lañ may térélé wala nalé wa kon lu tax señ bi waxé ñi sét lanay def ak lu waru la def señ bi lu mu téré lu da baaxu moy la yalla téré rek del sét li señ tu may téré rek gisagun nga maggu guy tux cigarette munima mun muko fokk wek ci wéré di la dëkk ak saxat maniko wax nga dëggal munima fekk gisagun nga maggatum surara munuk maniko dédel munuko maniko munima foko fekk ci ramu las aras la dëkk ak ak yambar wax ji sax bari na waye nak dama xawa tang rek ndax bëgg nit nima bëgg Touba melni lolu rek moy tax may wax rek ndax dama xam fekk rek Touba ndax ni ñu am ñep dañu jé ci Touba xam secret Touba xam li ci ne xam ni señ Touba dacc ci Touba ak ba gis Touba kon ku yalla tek bu duggal ci stagawat ni alhamdullilah ndax mucc rek ka fi ne

señ touba xam ngeen ni bir bu am ab jeng ab dir rek gannaaw fu mu tok kamil alquran bi lay tek ci kanamam te du nek mu ci jamono bo xamni andalakum njapp te julli gu ñew lu mu amé njapp day jappat xam ngeen du tok mu ko djublu wul penku mu accé fi mu tok tek kamil bi ci kanamam waxtu julli wi jégué mu dal di teural ay bant fétalé ko mak mak ka ba nga xamni fa la wara julli djublu bituba bi genné daldi khul daldi matu fa banti sanni mom la seigne moussa tabi wax ci djilaw sakour capitaine ba ñew ne bamba jak xaju fi bunu xatal sa julli kay bi jak xewu fi bunu xatal sa julli kay bi xaju fi neena amna jëm ju wax yelli sey lañ ko wax neena mu doono nit ku baax mu ñew di xulot tuba ba ci takusan ba jant bi waja sax neena waye bi nga xamé ne def na nonu qasida gi mu wax bané waccal bihi masjidi rahba sun borom ñaan sun borom jakka ju yaatu neena bi nga xamé ne ñew na ndjarim bañu tax juma ji sun borom womat yelli sey ba mu ñew ndjarim mu boole kok ñu and ak mom wër dekk bi dugg ci juma ji wër ko ba mu daj ba gis lepp dum dikke mu ne ko ndax gis nga juma ji mu ne ko waaw mu ne ko xana wuté nak sama bantu yamat tegon de ta tuba ba ñew diko ta saré sanni mu ne ko waaw mu ne ko boba lañ ma xamalon ne da nga tax ñaari juma ci rew mo.

0: tok ne fi ci ganna amna ñew ne ko gadd gama bok dañu baxu makul alquran te man sam xel neexut te ku fu makul alquran do fa tekki dara ku fu makul alquran soxna sax duñ la ko may te ñun xam nañ ni man nga ma may alquran fekk ñepp na la am ñe di wut kharis ñe di wut abdul seen bi yew ñoña nako waxal li ñi wax bëgg li ñi bëgg mu ne ko man bi la bëgg seen bi nako waxal li ñi wax bëgg li ñi bëgg mu ne ko man alquran da bëgg def sax seen bi nako demal ko ñu tok ba bañu sentu wéro ko seen di ko xol ci mbolo ni ba gis ko dal di koy ko sunu mu dalé tap ci bop bi ne ko iqra mu tam di jang alquran bu ñaar ci isri mat te dafa ñewale tartilan wa tafsiran wa tajwidan nako yalla awacci ci muhammad li ñewale ci mu nako yamal ko ci Allah sa mu ñewat mu war ne iqra mu tambali wat inna masabil ko ci mulatu jadd ci Allah sa mu defat ko ci mi jilli mu nako mu nako mu ngi nonu defo ne ko nonu bisu se der jam ñaan ken ma se gis ko yalla maye nonu mu defé nonu ci alquran serigne bi rek mom dong assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: barakallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wul ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay te do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñu ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox
1: yene gi djéglu Tenier FM 88.6
0: barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga lacc place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndigg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënd lay japp ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañoo amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko faj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko dege moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu forox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safaral sa tawat jojo amna ño xamné ulcer gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot sen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yom ci garab yu wer yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wer yo xamne traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am maux de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulment de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34
1: yéne ngi déglu Tenier FM 88.6
0: fekk ce safra tuberculose chronique dañ koy safra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di met